0: One second, you're enjoying your first day off in forever. Then, mid-lunch, your phone buzzes. A window's been broken at home, and you're miles away. In one second, everything can change. That's why ADT offers security systems with 24/7 monitoring, with tech that helps first responders prioritize your emergency. And with the ADT Plus app, you can stay informed and in control of your home from virtually wherever you are. When every second counts, count on ADT. Visit ADT.com to learn more.
1: Young fa so obi be wu ne de na kwa kwa jina e bia asam di bia wo sunsun fam na bia yen fa ne sa fe se ka sa de echi obi etu mi jeli obi e ka se bia ya de bo ya ti ti so
2: ya se udi misre me ka akwa chama huntumi asem enye sika keto na enye ne ma keto
1: ya me ka no wa ti ase but wono mo a eti sunsun sem ase wono mo nim sa da bi mi kura tu si di kura de kwa ya de we ya me nim se menya more than that
2: ba sunsun ya so udi sika kese sa
1: ah na jusuma sunsuma juma ye no ete sa fese ka wo ete sa de wako memfa ne se ye do bi ko gina samdi bia wo sunsumu a eh obi betin do ko gina court e wo sunsumu sunsum se nipa do ko gina court na se wan hwe yo bebu asam na tia wo because unye dia de bia wo bedi fo eno tina all the time ye timi do obi ko court na ka nipa ni dibem but ye de na ko gina court ma nipa na di fo but we make an what ya se
2: sunsumu nyina so sunsum na se sunsum sunsum sem kra no kalabule kakra wum because say wan nyine wo ho empower obi e wo kwan bi so a yebebu asem na etia
1: so na tie enu ti ye wo abaifuo enkofuo bi wo ho no mo a se bi adwuma na wo ye no se nyame nti ni mu ana nyame nka ne ho na bi awia se fafa de ka ne ho a obetimi e di abaifuo achi baifuo betimi aba ne ho abe ma wo blibe asumasi ntwetwa anye no asumasi mani wu eyame anuma ye ni sei na se wo ye obi a memfa ne se wonu omu wokuo ba kuma obegye edi patcho meka no wate ese obegye nipa ne mana wu ana obegye nipa ne mana sei but the nipa function mutiri mu ni se se ye she wo nkom na so pese nkom she ne bam ana ye ka asem kire wo a he me ma meka asem bi kire me o se he nana ya ma me ka asem kire wo me ni sunsum nipa bi enya asem osasi so da
2: obegye
1: yes o se ni sunsum nipa bi enya asem osasi so da sesunsum nipa bi aka samo kyerewa mepacho atesan kura bomode na ye wose se wuji de wose wunyi ni bomode na ye because wa na bi na wunyi ani na nipa na samo oka na bi e no kre but wo be fi se nipa no obu but ebi so na no kra samo na oka akyerew eti se wutie nipa no na wudi nipa chi a wan hwe yi a wade pa bi beden e be hwere wo ya se obi nkom menkom na wanya ho adwuma tam ne so nwawu eti se nipa no men kan tro so best of your man do abeka se amaye mistake ana
2: there be
1: so ana ne make an what you say wu wa wo kwa dia make an what you say obo wa ya she ne kom so woni ma ebesai obi bi be hwere wo bibi be firi wonsa wadwuma ebesai enti no bo ho moden ana se bo ho ban nipa no
2: ni nyina na o mo ba na mo ye ho adwuma mu hu ye mi hia we nam dia ye me de ye ni nyina na ana eyeyi
1: ni nyina tumi yeye enyo bia de na bibia wo yeye ye
2: nenso
1: pacho meka no ba dodo na na yeye
2: ndia wose ye fa nyoma hodo a se nyankopon bia ni semmo mo hu bibi fa ye ho a wose mo ka kire ye fa ni serious
1: on se na media last me ka kire wose hospital kra no ye tumi do bi koto hospital doctor ben na famu de enuro ben na wonto e de na wonye na so nipa ni beden obewu enye doctor ni na enye o pacho meka no ati ase ana enye doctor ni na Me ye bibi mo bi a me de baji fem me nte sa enka me company fu a me me ye adwuma ma wo ma aka baje wonsem
2: me de minim bi
1: but me nte sa me nka mfa nyi fem nyi hwe na minim sa de osoma a me na adwuma na wo se me ya de mi esi wo se hwe so de eti wo se me ye hwe so de me nipa bebrom ko ha woni amaniem pacho me kan wat ya se na de bia me ka se bua wa bia wo ko no akopɛ mo ano pe nipa no bi e ba bi otie yeni pani suni ni love o so betimi aboa pa jamaica no atia se
2: yesi dia kwatre kwa so be man to ma
1: eya ti
2: di answer sa be no kra menye obi obetimi breaking ama me ya na Friday abebusa
1: mino menfa enya una wo kasa mu ekran na min kam

Yadi ani beche Blessed Hand of God Ministries International. Wanu makachi. Nse asori omu wo debis ewo hwa omu de eye mpaibo. Saada no ye da sunko. Eye brande biya. Ede brande biya. Yadi ye mpaye sunko. Eno ye anopa nunkunu kupumse ewia. Nomi nubebo. Prophet Samuel na mwati na ye udi enimu. Chene suse busumi umi. Brande enwa ye na uchi bisi munu nsu. Yebe sanye. Saa. Na ebrande biya etwa bosome to no nso ye wo dwumadi ato din sɛ mpae bɔkɛse ɛno de ye gyinemu a Yesu dindindin pa sɛ de bɛ yɔ bɔ ade bɛte nka ɛno so prophet Samuel na Martin na ɛne bi di animu ɛyɛ anopa no nkrɔ kɔpem sɛ no mienu bɛbɔ awia na efiade biya bosome biya efiade etwa to nso yɛ all night ibi gyinemu tinyame adom a efiade bɛi sɛ ye gyinemu And ye begina mwa Yesu. Amen na chese fo abo anopa. Eye meminda. Na fi ya kwa koda. Kusiada ni ya kwa kosum. Na ebe shasye anaju nundu. Na jumedie ni nabe shasye. Empress gifti ya doye. Ono babe tonyum ewo jumedie nasi. Eni enyanko pa mbe sorry dano. Mwesi sania bane maso. Prophet Samuel na mwati ngonu anibidie ni mwa. Uni mse Blessed Hand of God Ministries International. Asafono, danke siyano, ewo tema komiti 5. Ene live international school ni di nshuye ni munu. Na kwa siya de biyano, eye sumu sunko ya tu di divine executive service. Na jese weno, ojie mu ojie ankasa. Kwa siya de biya, enye adume FM enamso. Social media handles ni nina obu huwa chese yesum. Ya esha siyano pa, nungotwe.

0: Commander. Edina eguafo abrem abana musini yewon potemo Ishmael Zagun Said enono na imam abadie kire a wono ewo kisi ene ne potem ye Kamaldin Muhammad enin wopanyini gina simpie ni apaso a wono so fa bro nya ho we krakase eden sam tudwa
1: asoma mama dzema gana men haro inde inde bi aka da panda kasa ya kai afarba anabi Ibrahim obai na odema odema na ancha odoba afare da ma afarba na inde bi ya shamfa na se yaka afarba anya afarba nkwetin de bu twabo a anya afarba nkwetin de ede wusika ede ba bibi subani bia owo wuma de musubani onye subani papa no ode de musubani so ade ba afar enka no ne ye wo bibi ofa na mene djuma da mene djuma ne ya da na nka obo pa nti masra mensin crach peyin de ana assembly mbambazam de so botu mena wa madam amene djuma na bebi owa wo be xede na wo twi biara ye ntwa na mabosom nson na abene nka de ye idaku ye de suho daabi na wo twi biara no ye odokora de besesi okrum na timemfu na aso ye nka enwo de sensun oyira of kan hanesen amanyofo no ntisi ye tu wuegu ye sidan a ye botu wuegu bebi ose ye tu wuegu ni ye nka sidan e de si bebi a ahoye nsubia
0: Eni ya yukoti ya yei ya imama bedi ya chee wa kisine ni mpote Kamaldin Muhammad. Enin, Aruma 06.3 FM, weye naked kasi ya bosala edition. Enwani ya gusuwa ya kenka edema unani ya kuya ni ma. Nafe ya diya ni echrimu na nanumatra kunyumu weja ene ni mpote mu. Neni ya uko pie mu ewa wa. Lafa ene ni mpote mu na nanumatra kunyumu kwa mwabumu. Wa amasi duwe mu wa hwadini tuwe nye chijina fuwa netu ntie ni. Abaya ne musifuwa mu wa mpote mu wa ni mpenyufuwa wa kebi ubumu wa na muntua butu. Nafi wadi ya chwa unu se usotwa ebe timi ya kwa yote sadie nyamema wamo epie free mizrim nafi wafapu kukumu na sapa pepe na anko ira mfuwa mfuwa enti niya yu wako furobo wano ena nananu mata kwenyumu weja nene mpotemu wadabu wamo ano wasu wata nananu mwachi sasa na wata mpe nyufuwa chiti se skuni nene bage se uko piemu wa suwe france lafa wamo timo ena ramsa sach baby ya yashada ye eho ya afro insuto a na kwa kwata na nyira fo manfo no manfo e si Ramsar site no wo manfo si Ramsar site no wo mudi ngure gum no amde soda si gum na ya asase pesa asase kese asase resi na fi washase wo si adan wo so na panyifo so boa wo mbetu su site wo machase a na ni wo besu dan wo bia no ma bi dwuru guse dwrawo na nanu matran kunya kirim wo mso wo de xian kwa kwa dwane wo ho eti se de no ma zikeka kone de wo amuta aban panyimfo achi esa se su yiri de agene pa wo bi be brɛ no ho besa fifire ewurade be na dom na afia bi a wako han dan wo be han dan ni bebi nsuo beto na no ai ba ku bi a wo ha na ye wo ha ye frɛ ne ye se hɛ wo de adwuma mo je de mbra wo de mo na be hɛ ezu afa wo de mo no ma nyina wo ko ne fridge ni tv ene ho kra na ba wo kra lo no de to ye wo na ne nsuo afa ni nyina de ko ade ye zo bi a ko si dan asi nsuo kon so na nanom kyerem a wo mo sesan so so so ne de sunne sunne sunne sunne
2: eye bola antina Friday winning in a coso, and I may buy a measure moons and yes, I'm go fire machine. Say, Yambuana, Omuimu, Ampa, Omuimu Frey, men's crew, Melconing, and I'm swimming in a trim. Oh, Barney say, as an admo for so more, but no, I'm feeling say, a honour air problem, and on my bow. So they say, as a move umbra, Yabah, no more sissy than one. Ah, as in for that, no root, gutters be a near, feeling in a warning, no gutters. Nothing. Just you see, I know. Obi fiye gravel ko anawa ko pim na wasasa wechi. Isu onu si etwa mu wahano nso. Omo ahipi gravel anyway ede atuo. Instead of eso omo tu na metwe mu no. Isu onu ba na ahiti wo no na asa na chi na eko Malan Junction ni akoye ma wo ho na ahiti na se asa na chi eko amanfo fi. So to me de we hun ya se e be kasa bible. Ye church odan na mbubu ni nyina nhwe ngu. Na bebi agota da no mfa ntuo. Obi a onim ze bebi a wo no enya na watu afuo we enya ze da ndumo na ne trimu ya dia na de bebi a wo ti no so so fa wo na wo ko na wo wo we ka se e na obi anjiwo
0: ehe enti ni ayi wo ko furobo eno no we jahene ena ate se wo kasa no na nadmo atoro enchembo afu ko panipa be de twen kran kropom ye frena na du bia na na so kire mu dwuma dia wo mu die
3: ni eti ni se ye report aye nyan ni se se baby the baller e wo wage agbawe e na cause issues no other so man ha ba se mo ka ho na efi ho e ba mo hu se that's not the situation ahin for no so di anim because mo